0: te kring lan rah bazan prak mui mangkar taklak nok lu gali nuk tum jana yang te hetep bet ram re nai plu re lek le hetep mrao mang tum ya so rieng ka trop
1: mang tum ka ser puk ma de me lau nui kon sang tum jena pe chom le mrom nang pla ba yam nuk ma pram rao loe klai chan da pe nang ngkram dim rom the chan.